0: Andi, ayo, ayo, ayo, ayo, bamera go Andi, ayo.
1: Yahu wahali, yon balise, Yahu wahali, yon ba o.